0: kebuka na ohere na akuputa na ederede nde na awubata eba notu notu onye mbu nje ederede ya sahi ya wo ijoma ijoma siasi na imsu deterani ya Imo State University deterani ederede osina ya ene anukwara na ege ihe onye ahu na aru na hotel ahu na ogbe o nwere ke wurezi okwu nwekwa nike wurasi mana aga masi ka oga ebe ahu ebe onye choro ilu ga alu owu na owu onye gini ya matara owuru onye gini ya na eme oyi kama onye kwere gi mkpa olulu aga masi ka iga ebe ahu ka iji anya gi huru mana ihe mere o jiri nuru n'owere kemgbe abalị ole ma ole na emeghị ka ị mara mara ọ makwa na ebe ị nọ na-aga akwụkwọ ịga na enwe obi ọjọọ ihe akọrọ gị echeghị m na ọ ga-adị mma na ibido nwee obi ọjọọ ahụ ugbu a gaa hụrụ n'anya gị kọnfrọtọ ya ka ụnọ trashia ya aut dịka o siri dee ya ebe a kpọrọ na m akara ebu nka itoli
1: Ibolachi.
2: Abola mchi lolo.
1: Oh, tutu ama.
2: Ezi nwanyi.
0: Ibolachi.
2: Agi wede nwanwa o.
0: Iwu.
2: Ele vede kwan.
0: Ari mama, ele bere kwan kegi.
2: Yobo vabwe zeta ndode.
0: Nde iwu.
2: Yes, so, kine ke mbura muna nehu na nyo jiri kuhu wago, chela muna.
0: Oze kwa go.
2: Mechekwanu, ukutu mehugu na abana.
0: Amen.
2: Eke uye hapo, mpo.
0: Ise, chekwakwago, ime na makaka.
2: Chekwandene gege, chekwandene hapo.
0: Ndeo.
2: Pa mwane duwoko, chere mwajon. Alozi.